sabah kuri sabah kongo sasangan ini nona ramatan tu nikalu kau kau lah mira kai kalatia enak kena wasi rusang bulu rusang bulu kedua meba kakau sa kayawati ia au sa kayatale kuri sa kita kena kango enak sangan ini nona ramatan tu wakalo malangi haleluya kodai kodai ena dhambe dhake na ulimu na uchaba sekodei ena tiko na nanesa na buni. The world need to know ngoa indua na ibarabara dhae sindo buno tekwelebu na mateni dhaka dhaka baka mateni tura mateni tiko alako yeli kera mate dhaka dhaka baka banua kera mateni tiko ngoa na mate kina era alako yeli. And that is the truth the world says baka lele nga baka lele evita baka lele lai. Kani walta bukuri nanda umateni ya shanga ni nonra. Hallelujah. Nendo ko baro kutu ni ko yukon umateni. Oya unto umateni nga pakalilay. Nanumati ko, ena vonga bi ko nanto mongu. Ena ngono ko namati kina. O tiko may lotoka lako may indo na turanga. Tuno ka, taltala o sakalibi nung kumbula. Ibalim bula, sakalibi. Hallelujah. Non usala ko tiko gina unge rongo de ndo nandomo bebu tuni bisau nandomo ngo do rongo de tiko nambula FM nandomo ngo do rongo de tiko nandomo ibiti au saka krewa na turanga turanga ke ba kai rawa ni sule ta bia nduna chance mole rongo de tal nandomo ya mu da kaba kina nduna ka. Hallelujah. Ke ko ba rongo tiko ni ko sa sa tiko na mai television. You need to hear the word of God. Kanibol tambo na bulan tama tama kambauta. Na bulan tama tayo lang doon na kambauta. Kala na muna kita sinipa kambauta kina kalaw. Malta pikeo e bebe tiko na nonday lang lako. Ya na muna ko sindro ni kambauta kina. Ni bose ni kalaw e mpita na kaka na indelin tebeli. Na bose ni kalaw e kaliba na isulu. Bose ni kalaw e kaliba na kako ngandeba. Na kako bina kata. Kupaka nana numandaka sa thakalaka lomalangi. Kako tisu, kama kana seni kau na bibi ya nyumbudha, kena rosi ni saroni, sa blum ni kuwa, se serao ni kuwa, kamate ni mataka. Ngai baka nabao ke mundau, na imbuli mbuli uwa suwi ndo ni kalau. Hallelujah. Na wekangu barongo ni kuwa. Maybe it's a youth program, but I believe it's a big, big challenge to everyone that you are listening today. Amen. Kebakaya zaka tiko na ibuna ungei lesu mai na Kristo eno ena tumbu zake nga na tamata sanga ni ndau mateni sanga ni tamata lawa kitha sin tamata ndau winda mbui sin tamata ndau losu lasu. Amen. Kani bolo tambu ena makana vitata eno kako tisu ena ngone bolo bolo kino kuchoni kumadhi kumarika keiluke meba kasaranga na nungu lako ena bakata lagi nungu lesumai sanga me confirm tako Paula ena deso laika mateni deso laika ena kena waseba tikina tinika rua tinika tolu tinika ba tinika lima tinika ono tinika bitu meba kanga na nona lako dake ena ngai rere me kutsisu ena oni bilo malangi ena ngai tumbu dake kura mate wata kei Kristo kiko mate rara ningito sinitu Kristo sanga imomo una numubut. Sangai momo una nomu stokini. Sangai momo una nomu jesi. Amen. Kego mate bono ni dagadaka. Sangai momo una nomu degree. Sangai momo una nomu master. Sangai momo una nomu doketa. These are the reality that Jesus said in Mark 8. Adamana kena yanga buwana tamata. Mera wati buru buru todoko. Adamana kena yanga buwana tamata. Mendua na nungu angalebu. Adamana, rongada, usirikachiko ni dha. Iyada kani moltambu. Adamana kena yanga munguta yanga yalingo. Kani moltambu, what profit a man? Adamana kena yanga. Talonongo chisu ina ruwe mate. Due sulu loka loka na beisinga. Sulu niline ni matailalai. Marau kina reki. Ngaune matikina kani moltambu. Asa tada kikiete sinisa apakara rawata kitu. Ha? Kani moltambu nona isulu mandra. Nanonto ripala pala binaka isulu mandra. Filthy rag. Na isulu mandra nito baka nataka urna tinanda mea guwa kia.

on the floor. Hallelujah. Father, saw you came to go. Tomatolo to tomatello da. Hemeni. Kada na kaibiti endo rere bina ka tukang usunda non dei topo non dei barbala. Ia na ya londa iloma endo toka kina sona nduka. Ana buna kenda kakasikina, ana buna kenda baka tebo rokina, ana buna kenda soba yangona kina, me kako ni tumbo bisinisi, me to kuni buli bina kaluvena, me mate to dogo na ubi, me ngesi to dogo na kawai. Non ho colì me mbada, non ho se me tazange, me mabu abana. Emeni. Niko kai viti, ko barongo di utiko na sigabina kanikua, iko na tararawa na ibukarawa ni alo, inandua na koro baka viti. Rerebina katunga idake. Hallelujah. Oh, nabi kachigi, nabi larri, nabi kaseti, nabi soy soy. Kabi kai voltambo, kwa ya labe dake na ulimu na ichoba, se kwa etiko na nanea sanabuni, metamata ya lo samazva, kabi kendo kuchisu na buna umena ulimu nua, ena madhi ulima walu, sakalonga to kwa sa ya lo samazva, nina raida na kalou, keko sa ya lo popo, kona to raida kalou, kema ka ya lo bebe, kona tombo ka kalou. We see God through our heart, not with our eyes. Kani voltambo, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Keni katolu, na keni matai ni kuwa na keni katolu, na list ni ba na kango. Kami keni voltamu. Kira talaga sa, hallelujah, keni mwosu magabiti. Kira sa vangole na elona, ina vikada dawale, vangole na elomu. Lako tu vangole duna kango, ngole tuki na elomu. E ngole ngole rawa rawa elomu. Amen. Don mo ngara mi kalau wala nga ngito ngole tu ika elomu don mo kalai masu dua nga songa nakika ngole ika elomu sabang ole na elona na bi kada da wale na gaba na kada da wale e kabi kada na voltamu do usaka ni boli e na siliba se na kola se na kae da wale kem do sa boli na rata lei ni ngone turanga o Jesus Kristo. Hallelujah. You are not bought by silver or gold or the cherishable things of this world. Hallelujah. We're supposed to connect to God. Our spiritual life is supposed to grow every day, every week, every month. But because of the things around us, that becomes a barrier, becomes a hindrance, stopping our spiritual growth. Soko baka manua, soko baka biwekani. Lei vosa datu ika, lei vosa datu ika, lei bi walika, lei bi ndeba ika, lei bi bakalile ika. Kaza da wale. Cherishable things. Rongo na kai ka ne voltambo. Kodia na zambe da ke na ulibuno ichoba. Kodia na tiko na nona sana buni se sana tambo. Matai, ko nga ilinga sosoba, saoti ano mado saoti. Ko ya lo sosoba, saoti no mado saoti. Na madongo na keni katolu. Kwe bangole ya nelo na nabikada da wale. Hallelujah. Bangole ya tu nelo mu nabikada da wale. Na elo mu ndo don metiko buwana kalou. Malta na kalou ikila na kakele anga meiko. Kana ndo ni buku. O Solomoni. Ene baka mbalembale na kena wase rua. Ba lima. Kema kandu sama kasangara yau. Me kandu sama kasangara na tiliba kena kola. Kena ya ubuni ni buramurongo. Duna ngai kila na laba na rere baka na kalou. Kako kwa, if you seek me, if you look for me, if you search for me, like, when you go to work, ndambi tupu na nidaka daka wale newa. Tawa toto ndakumu. Niko tawa complain. Niko dambi nga balotu ndu newa. Ah, ambalo balotu. Amen. Amen. Wangole tu na elomu ena bikada da wale. Masu na bia kabi. Hallelujah. Your devotion. Your prayer walk. Your prayer time. Your devotion time. Or your quiet time. How do you treasure those moments? Oh, hallelujah. So nangaw na ni undo undurimbarabi. Mataka ni kuwebia kukoto kadhangi.

Om bibi mai bale ni oti tokana ba okla oti tokana ba na rusho bulumbe kana miniti osa bibi mola kona ena wailing shiwol olako ani santo na kana koko ni dangi au ndambe toka haleluya donyo sarbi mama ni ba do zaka tiko kina na panga paga yalo ina ndomi biti warong tokina haleluya oti nogu warong orong ser sar tokani lotu and ando mo ibiti Radio Fiji 1 au gerida ni na tolning au ni sala lala au rida na barabi lala kai botu tu mai biau na kai tukuna tiko na voltambu ke baka ko sabak sangre yau ke baka ko baka sangre yau haleluya matai ni bali nunga apa no ni nunga zaka na air traffic control ke mamindo shift e onunga na e wona no mu shift que go tigo buna ono kona zengu na tiri garua que go na tigo buna tiri garua na mbongi kona zengu na matakalilai na ono que go tigo buna ono sange zawiritu ele tolu ndo na shift himeni so na ngona le rua au sange ipoka na numalesu na walu na embaki na nungu tiko kina na air traffic control na walu na embaki turanga kena marama so na ngona yandra mbongi lebu so na ngona yandra matakalilai nungu da utobole amole iza kazaka au kati kongo esenga ni za nangono mo isoli bulukina nangone convict ke ukina klo me batu mandanga na no mungara biau na no mungara biza kazaka amen haleluya I'm talking about 83 84 85 86 87 8 years. Hallelujah. Zagazaga na mbongi lebu. Waza batu nandaki. Au na yandra mbongi lebu. Au na kaloko. La indambe toka na control tower. Dona binoculars. Wararai toka. Mendua na ongabuka. Mekele mainandi. Make sure. Hallelujah. Totoka ya. Binaka ya. Mengono usama isoli mbulakina. Au gairida lesu. Senda u challenge taki au na yalo tambu ni unikalo. Me batu mandangana na numu zagazaka na numu ngarabi au. Hallelujah. Au toki kina Air Pacific, Fiji Airways nikua. Lai tsini kabitu na embaki nungu zagadaga kina. Zagadaga mga mani ndia. Lebu na ka. Au baka tule wakina. Na nungu yandra na matakala ilai. Nungu suka mbera na mbongi. Nungu reitha tu na kakele me. Me zaka baka binaka. You are talking about millions of dollar equipment. Nindabe tu ndo na ongabuka era uta tu elima sangabulu on sangabulu so nangona en rauna milioni na kene isau nindabe tiko hemeni monga ibuka tule wa ataka tiko ina numu buka tule wa nisabuka indua wadha mana kene isau wadha mana wai wai wadha mana kureta mata tiko iloma totoka na kene rei rei buka burabura doka iko na tamata rokobi iko na tamata but when it comes to the things of God zaka tunga merawa ngono ni masu komode wilu voltabu kana uvi katakata ngono ni lolo ko break hallelujah kako ni bango leana elomu ena bi kaza za wale kenduna munu mengole kina na elomu mengole buwana klou kabi kana le volta bu no tiku kina na no mu yau e tiku kina na elomu e bu no tiku kina na elomu ene ke muria ni na ndango ndango na ngomu hallelujah maybe some people they are watching from their home right now the comfort of their home they are watching this program hallelujah I want to challenge their life too and I want to challenge our life that we are here today kwa zee na dhambe zake na ulimu na choba. Kwa zee na tiko na ya sana buni, ya sana tambu. Kami kani mwol tambu, kwa nga ilinga sama sabaha, elo sama sabaha. Kuna kani matani kwa, kwa seni vango lea na elo na nabi katha dha wale. Kendua na kaya senga ni dha, etunde itu nga tau mundu, muna mongo wale kina. Raitha na nomu bale, wadaba ndua na senga ni dha. Raitha na nomu motoka, wadaba, ena senga ni dha. Wala wana no mubuli.

a Facebook page. One of the mga warong to make ina. Out challenge sa kanon darumbulan ni kuwa. Kako ni bangwale an elomu. And a kai tha wale. That means the things will cherish one day. And a oti. Hemeni. Na oti may na kemurirai. Na masela na bidiko. Oti may na oti. Hemeni. Kemurirai na oti may. Kweni kongoleba na kai tha wale. Kene kabana kene oti oti. According to Psalm 24. Kakuwa talaga ni kung daulas ulas. Hallelujah. Oh, sambidi ko man tato kaya samu. Kuni lulu sambidi ko. Maletambu na lulu sambidi ko nga. Hemani. Kani mo tambu? Kakuwa ni bangol yan elomo na kada dawale se bumbuloy bagay lasu. Turanga kini maramang ko yendu na ibalbal na kaya tanda utertunga bang mamanda na lasu. Hemani. Hallelujah. Kami kena ni voltambu. Matai serangani volvoldani voltambu na lasu. Ha? Hallelujah. Igo kilana matai ni volvoldani voltambu na lasu. The first sin that was committed according to the Bible was committed by the devil to Eve. The devil came to Eve and said, did God say for you two not to eat anything in the garden? And Eve said, no, God did not say that. God said, we can eat anything in the garden except the fruit of the tree right in the middle of the garden. See how the devil twists the provision, the blessing. Oh, you kind of kalaw mo nrokaw ko ni kana. May nakakedenga na were. Kako ibisenga. E kana kalau me karau kana kedenga. Apa kamu nga indua na buni kau. Itu sartu nga nalaman doon ni were. Hallelujah. Twist tali kana na emena. Ni amen daw twist na amen teboro. Twist ako kaya nandina. Nangaw na satu kunikinibig kaya nandina. Gay twist tali. When you are dealing with the devil, you need the truth. And the truth is only in Jesus. Not with your friends, not with your neighbor, not with anybody called human being, including me. Nandina itunga buwana klo. That's why we connected to God. So the righteousness of God becomes our righteousness. Amen. Kay kanta na ito kay doon na ibalabal ito yung tambula na lasu. Aurede ito ko na newspaper na bida na mado sa oti. And doon na marama ibili wa itakiti ko na nambito ito na itukutuku lasu na Facebook. Gwari mbo kambo chimu. Hemeni. Era baka yung ataka na Facebook meron bito kina na itukutuku lasu meron kayo muni ito. And baka mdibina ka na technology sa tupir ito na uwisa ni kuwa. Era ito sa tekebo zhurumati ko yani. Hemeni. Kodei ena dhambi dhake na uli mwenoe choba. Kwa ngailinga sabasaba. Yalo sabasaba. Seni bangole ena elona na kada dha wale. Se bumbulu ima gaila su. Denduwa kwa kabi na lubemu. Auna lako menea kabi auna katoma indo na bongo. Lako menea kabi kwa ngule dhaba. Ngore sa alasu. Iko mo kere mi muso tibuan na kalau, kere mi muso tibuan na lubo, oh, awungwili na masaranga nungu lewa, awungwili na masaranga nungu tangane, awunanggay lakong ko muli muli amai, awungwili daba. Balik ako, sige ni mga tutusa, iko ndai. E kabi kanda ni maltambu, nandai tau dago nga, ena kama, ena nanong bukawanga, saka na potona. Revelation chapter 21 verse 8. Hallelujah. Kuni tauro mga mamanda biwekani, dendo ko lasu takati ko na numdo na. Dendo ko lasu takati ko na numdo ta. Kodai. Ena dhambi dhake na uli mwenye choba. Kodai. Ena tiko na nanesa na buni. Kane voltambo kwa yunga ilinga sabasaba. Kwa yalo sabasaba. Senga ni bango lea na elona. Ena kaitha dhawale. Omaitiko na kenikaba. Kwa yunga.

Ora la ua fa fona tunu de tato sounding alo to ni tai au am tari ai tato ngalwing fa yo ne ya so de tato ar si fona le mo tai tai le sunga fa fenga Reverend Sunita Nua mai le ekalesia fa pot potonga ke Luciano Samoa Hastings ya mo le tuelinga fa tai tele la le sunga fa fenga inga fa malo tapena fa tai mo le tato sounding alo tu e mana tu o atu I fina ngano le tunu Yale upol follow ni chaya wale nga teleo tano family yanga yale tano yang lele ili tua family yatu. Nga teleo lfa tua mreno fualo tenane tapo inga le kale siya ya mluwia na ni yaso ifuwa fuanga ya mtanga wale niwa yaso. Fafta itele. Olivi ingo le tua maile ifakasa ululolo mzi usenga. Yesu ya elofa mai. Fanga solo le tatu porkalame. Le miruti olifafonga le porkalame ole ata ole chaya. Chaya lofa laba.

Ole tata por kala mele ata le tayao yele nei watato am talia le nei tayao fo le lofa mlang le leo le tuo te te mailo so ifu mo wola utato to filo pa malo fro mo nuia io te tonu sa mo nuia malo longo le fai ngol vayaso yele nga te leo sa ninga lo nas pa ia sa fale le utapo i fale tapo i fale sa ya malo lo wa mele nei tayao tato Wellington yele nwa lo i me level official vai tau e pa malo malo mo tolu te mo nga yele la tau te ia i te mil nei ma nei lava ele tulanga o mano lo ya nei fa na uma ya onga ya ole o mano lo mo lo va ya so fa uli le ya male tulanga o ile timu du tai o nei ya mo fa sa sa o ile to mo ti le si si to pisa to fa ale lunga tal sfuru lo ile o ile fa uli male to mo tanga ole o uli ya o nei le to ya ia university pe ona tu o mano lo mo le lo va ya so mai ona to suenga. Yeah, but we are telling to what we find now. We are on our university. We try out. Yeah, but that's all over. You don't know. Only see the name. That's only the song four. I know that to America. Who are Iman Mixamoa? You know, the song. So I got you to let you know. Tapo inga. Yeah, but we are telling to our song. Tapo inga. Yes, but you're ready. But I love that to know. Long more name. You see that to us. So we're going on long. You'll see for fun. Only you'll know more. I Wellington nei pori rua o rua tui tātou whāsa le longa. A whero e toi nei tamam tira mātutua, i ole manosi le turuma nei whānau, i whāpitoa le whātalo whaisunga i whāwhenga inga mwharitua, whāmālo whāwhitai mō ngā luenga tatalo. Tau singo le lafu mā moe le ali i, ia o lo o tau sia, ia mālo lava le tau atai. Ia o lātou o lo ua matalia ngā luenga nei aso, e manato lātou ngā lua i whafo, ia o na uingo le tau te loa nā o yei fōri suinga o tau ngā luenga. Ya nisi o fai malanga le ne yaso manuia tele fai ngai malanga le oleo le ia la uma a tau tono fai pui pui ia ma tono le fai mai a lufu tele atu le tato programe ya a fai fai o neita ya o lo maftia le ainga o non tala fano no e el fai ma fai fananga le tui atu o imisi o ainga a tala fai tia pali imisi o ntua a ia mesi le sunga fai fawina po fiti sunga ya live manuia ngai luenga le yaso fai perso ya sei uriana lufu tele atu ya tele sia ya fiona futialo ya fa pete rini malo so i fute rini el son ya tole fo vili a fute me mel pone fa pesunga elen ya malo la versunga saulo fa ya sunga ya sione tu pa ile ma fute me australia malo sione e mas fol sunga ya sione fonga va ale ma fute me i wellington ya ma tatu pa anga u mana va dungo tatu youtube por facebook

0: yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I want to tell you, John, when you fast at a long of a pain. I want to tell a monitor, if my find a fat old tangle for so long, tell you, John, no, my tangle to pay your mood. Ah, your yatta, my may a foul AI, pay your mood. I don't remember. Yeah, I really fear as if I young a potato, my face file. Yeah, to see a kia pain me a money. What tell you, I'm a money out of my nature.
0: Yeah, I will find more in this, Matamatam.
1: Oh, Matu, if I say, I have to tell you. Pay, I say, me a mo, I don't see me a mo.
0: No,
1: that total for if I'm telling you, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ula sa moy fungala au
2: ya
1: ayela le ula le o mau fa tu lo le wa fa mo le mo le ai tango e fa mai se ata o se ula e tu fa tasi u mai ale la u mai le o se sea o le pua o te wina pare ai tu mai le ula al se di fa fenga mo le ai le ula le
0: mo
1: me o ta tu ula ma fo fo ngota ta ina tu ulu so me o mala fe ya ele o ni me na ido ai ya o me na ave ita tu ma fo fo ngota ta ya
0: ya na
1: Tela nae ta u lava o ani fam tala ngai fatu ni si fatu fa le ngai dis. E wa tau te a wai voi. Ya. Au ta tu lo me fa le ngai tu la fono. Yo ringa la su ene le o le o tanga tala ni fa yel fa salong. Yo lo ringa fo ita tu ste mu fa sala mai zamo.
0: Ya.
1: Au le a o nga ma le so na mata tu. O ni ta tu ngo fi ni me tu pu lu ngal te mi ne ya.
0: Sa o le le. Ana yel fam la tu. Wa o tele fo ina afi ai lo ngo isi ma fe tai ni si. Ya. O no tu ngo fa pena. Ya rena tanta tu pese vai foi fatalo vatu ni singa paselio te vanga ya o Lori Watson lo ma futa mai nai kanata o ta silari tanga tele mata mata ita longa voi e soka le sau temi nei ya manu ya nei ya ta o Lori ya singa sione fonga ya manu ya nei ta o tone ta o fa fa te le lava le ma futa mai ya fa la niko sala ya po sala manu ya nei ta o lisa te o tunu fitalo fa te o ya manu ya sau ni ngalo tone ya sa te o ala lo tu te o ya ta tu o lo pese le ya

0: Peleki lantarang momo.
1: Ole tua na ufiefie la uloplex. Ona itama ya na fatuata alumulte momua. Pele tama leo numbia mafaimanofu. Ole tele o tangatea fatuata alo talonga momua. Uila talonga momo.
0: Tamsango mafai.
1: Ioi, talonga ya. Maisi ole tele au au au. Pei fatua fata alu fatuata inga talonga lema Italia. Na ufa peala fata ele isi tama fowu e talo talonga mafalani. Fatua faonga e talonga ma Italia.
0: Ia.
1: Al melena yai faunga sa o alfa yaung o la fo yetu le tu langa fo le o mailo a pe ala un usila talo ai avia to no alfa yaung ala uli ena pe la no mia ma penga no ona ta o mai to ai ma na yel va yel fer pe le tu na al misimen o fie fie ya no fa pe o le talo mo muale si alo le osamo o le la ta o to ya Dave Rennie ma la u vayanga ye matamat ya Ole ole ole ya na pata tour skalamu va tu
0: pa tour skalamu
1: tour skalamu
0: ma
1: na pa skalamu
0: le ima se skalamu na ngaula
1: le ima skalamu na ngau
0: eh wa tu fatas ya au mua mala na so ole o tama o
1: low max
0: ah
1: imenu mia ya tama o ke se to ma na ye ya to ya to si na pis ya na misi va tu msalo ta alu lista alu al tu langa na ma na ye ya e pe yo le mafo fo fo tama ta alu a te lo le sona le o mo le uri Afa pela uma mau ai. A wone ifa sama sama no ai ma fo fo.
0: Ia.
1: O pel mena na ye na score ta to ya. Bla ufa sama sama no wala botele ai wa leader ta so. Te o mai fa na ni score.
0: Ia.
1: Pe a e vole le ye lung al ma fo fo. A wane to e Moses score le ula ta. Ya e o le score al malo al man malo.
0: Ai score to lua faran. Na ma fu on la mo score na on o polo na kiki lunga ta to. Ah. Ya ele imo weta na chamo yen tulina ya na fa nga mai lona farani les fa ina len sa wasi ko ya pe lu esko na mo wa lo no ingo le silesona a volto e kiki so ol polo wa le man ne yo fa ngol vayas wa tele na fa so ol polo full fitness ha fitness o tamata alo
1: no minga le vayan le ma fa el vayel fa ya onga ol na le na pui pui
0: le pui pui
1: fa ele le pui pui ol os fa yem tu al le ya los fa ta lo ngale ya pa wa na isa si to ya ol le ngsko a to mulu polo
0: Ya.
1: Ai ole na pui pui tau na mama file vai verso na talong mai tali ai mai se talong mai ela.
0: Mana.
1: Ya mata talong mai ela ni mau stadia.
0: No mata mata fu talong fa se wa Australia.
1: Ah. Pata mala na.
0: Ta mala.
1: Aman tu ele tu ia le liden ki kier sala mun muli. La ga ifo ki kier fesi na na wa na o vai se ki ki osko. Se manu e malo Australia.
0: Ya.
1: Ya se me al me wotu ya o La sa ulo ila to sala mun muli lua yen.
0: O tele lo posa fai un arkapteni posa fai un ana mai lunga. El coach ah ai ata waia sa ta uno ki le sala len kiki momu wale to titi a ole na line out
1: ala fu si ai australia
0: ala si ai australia sa ta uno kiki ole tuli manu wa pe to uno pe to fitu minute le tenin
1: na
0: kiki ole tuli manu ya vole le lucia isi minute
1: na
0: ya no molo molo ele we ne lo pe to si kope sala na tala tal po
1: na ton mo
0: ya to kiki fo ile kiki lo na lu ya ya ta we sa ta fo ile kiki ole mon me fele le Ole ma lo sir ma fa fa fa il mele.
1: Yeah.
0: Ah. Ma ye fa tu ina la wa. Wa na va pe wa o te va tu ma lo sir fa wit. Kiki o. Molo polo ta tu wo tam fa il lunga lengi sko.
1: Ya a fu wala ilo ma na tu. Ya ile te te sa o.
0: Ka te mi o kapteni.
1: Ya.
0: Te mi o kapteni ma tu wa. Te lo al me o ma lo sir a o e fa. Na va pe te lo ma lo sir fa wit ya. Tu wa online out. Ya a fu le molo polo.
1: Ya sa sa.
0: Ya fa mo mo le te o tano e pasi mai tu wa. Ah. Wa tele no mato malo men na. Ate mi o talo. Ah. E molo molo le polo va tu sa o molo o le pau. Ya o ne no tu le afatu mai sa o le o tu. Tele ta moe. Ya fa sino me le tu. Ya me sa o sa o le polo ya. Ko lo polo ta malo.
1: E fu ala le malo. E te mi na. A o fai mi o kapteni o si va tu.
0: Ra le sta lo talo.
1: I'm going to say, Roosters told Fireman Malo the Titans is a fool. The Raiders a loose fool man Malo Dragons a far. Broncos a limbus fool man Malo

0: Yau poi se fa, pole io se sfuruono manu ma lo fai ina ile taika se lufurval, yemel ta donen fai Hamilton e tende, manu ma lo le Warriors e tolu lua ile se fulu le Bulldogs. Al ma ni io ta mi sanga ne io le la capi liki, ta ma tende, le la matua ma lo si la lua wa tende. La mata ta donen e tende ile ta usanga io ma va. Ta ule vai spasifika. Te lola termine au umma io Lua fa ono valus fulus fulus fulus lua au le tamil sanga teine NRLW.
1: Yeah.
0: Toi toi a pacifica toa au umai ta loso.
1: Yeah.
0: Teine. Teine o te neiti sa moa tonga maisi nu ule wa ito tonu le NRLW. Ia le NRL le atama. Ia ele fisiri ngia le. Teine o alo sa moa tonga le wa tonu fiti. Ia o manu ia ina yu la tu wainga. Ole yunga lau ta alonga le NRL le atama. Panthers at Toluono Man Maro La Pitches Full Fa.
1: Yeah.
0: Or the Dragons at Full Fa Man Maro the Tigers is full. Broncos is full one, Fire in and Sharks at Full Valu. Or the Eos at Full Tolu Man Maro the Ecos Full Fa. Or the Knights at Full Tolu Man Maro the Dolphins is full Lua. Paul S. Frey and Eolata Aloy the Warriors Man the Tigers or the Long of Australia. Our Lapifa Euro Termina, a lot more the Panthers, Lua the Warriors, Tolu the Roosters. Fale Knights, Lima the Dolphins, Honor Sharks, Fitzul Sea Eagles, Valula Piti, Ivar Kaupoe, Sfulu Bulldogs, if I'm not saying now was Fulu Fitu, I will let them sing.
1: So, Lulu Nail at Alamuli Muli, instead of origin?
0: Yeah, so Lulu Nail at Alamuli Muli, and the last two Epoe Man Malo, Snake State Lua, or let us on four well for a metal long affair of Gilan. Ya olela tum tumu foila ta to nga mata mata ta longa ta si olo fanga solo termine ya ta longa ile ile round 16 foila le
1: los fulu ono au
0: ya los fulu ono au
1: ya
0: manu malo morocco to lu le ya kanata man malo falan ile le ai ta si ta si le ai falan ai le ai paraguay ta longa le fatu umane ya tua ya wa malo lo ile o brazil
1: oi
0: Tasi Brazil, I lua no way.
1: So,
0: yeah, or Engelani, my Mexico, the Talon is full of the only. Olela wa mautu le tu langa o falani ma Morocco. O lea ta alo I le isi quarter final.
1: Yeah.
0: A mata I le aso fa rei le nei quarter final. Lea la wa mautu fo I le au lea no way.
1: Yeah.
0: Ia lo no way nga alo Engelani po Mexico le ta alo pe amal se si o au I e lue malo.
1: O ta wana ta alo nga le Engelani ma Mexico le la fai. Tava tu la pui pui nga e
0: ola fai Mexico ta longa
1: ia e pui pui nga e le amia
0: a Mexico
1: Mexico le awa England
0: oh yes
1: e ta rusi a uni tu puni a e pe fe avo le pe alti le fai inai
0: ia tu langa na le yai na fai ina stato awa Australia e le fai unga le vayaso
1: I
0: en wa umal ta longa ia na fai lo lo kikil po ia na ma lo le au le ai kupito e fala to kikil po Ya lua le au Australia. Ana tu salta longa.
1: Oh.
0: Iyo, tu salta longa. Ya le na malo fo ya Argentina ile na ta longa. Ya ta ta longa na tolu lua lunga.
1: Yeah.
0: Au Argentina le la ta alo ile verso nei ile so falva ver le solulu. O yo ta longa la yo top 16 tu lo wale a.
1: Yeah.
0: O le uma ta longa Brazil mo no way man malo no way. O ne si fulu lua la ta alo Mexico me ngelani. O ta ya le fitu la ta alo Portugal ma Spain. Sfululua ile wa uli ole aso ataya ta alo ile Belgium America ta sela le ta alo mata ina
1: yeah.
0: Argentina ma ikupito ya ol falva ve alo solulu ya Colombia ma Switzerland ya ole aso lulu ile valul va deao valul taiao ta mi dusila ale la u mautul tu langa o falani ma Morocco ta mi yeah. Mautul lua le
1: ale ya
0: Na mata mata tata tata normal manusia mo fiu esu elu ngale. Al sal sky.
1: Na te min sawi.
0: Fitu. Al enta vasal la wor fitu tayo.
1: Oh.
0: Lo ngai.
1: Na te min ala te moi. Ya ala sa mata mata tata au. Mana ya?
0: Ana ya. Yo no sfuru no tata ai nan malo tata sfuru I vala ule a Hong Kong.
1: Oh.
0: Ole la te vaile au. Mana ye yo talo nai jamaiti a. Tene no tama tile fu peki pe sa mo sa mo solo mo ti no la ti ti al le yo talo so
1: oh
0: al mana e fiu le au po so le e lu e pe to lo ne sco mana e fa fta ye ne tama mo ye o fa fa le au

Oche, fatalo fatu male, farolo fafonga netino nitayo. Mane futter no to nitayo, fatasia tu male, tasisalem sem, o yelling up from tato fasal long with some more, little samol termine. E fatasem mari fai valu, o lo matonga luia to le studio tato ilalubaya. Ya marola versuim mumbo lang in ba, maneel muffin fano mato in his amoa. Ya lo fat foi fano long to the malu luo. Of buying on New Zealand, lawyer here, my Australia. Only too long on my Malanga, my Marie, your lo matto, Tata Noah, my Baba, I easy buying a fat lay, a tea lay, fat saloma. My Samoina, your money, New Zealand, and his amo. In a Fontanga, my buying a year, tell fat my popo. You or 12 fight, you will tell sung on a year, what I talk to all the fat moy moy o yay. Is you form a long war in the ear fat layer till your tattoo fat salonga? Here, while I will fat from Anga let you know. Ile tell me for your ways are more locked on for your fine phone tongue in the ear more on his sponsors. A while if I sell the window tattoo polkalami some more. Here, after you will fat form a mayor of yellow company if your mowers is a have no sponsor any polkalami here and for your owner ever la au mai. Or you must say immediately. info@samoacapitalradio.co.nz. Here, people are only numera. All the tassi lo fa lua, fa valu, 4855, fa valu lima lima. Here, only numera na. Here, pe plus 64 2 1 2 1 2 4 2 4 8 5 5. Your numera na mawai. Your nothing of yellow. Your tattoo of this is fast is langa mo tato fa fonga in New Zealand ma ai mo tato panga anga fo ifa fo sa ile fa mo mo ne fa sa lo ti ati se mo tato sanga ina ye fa si tato sa ile nga tu pe wa la vo ye nga lwe nga fa ye tato mo fa ta wi no fa le tato se fa le tono po ro po Wellington 24 ye pe un fa la lo a tu le ma si na na ma ti wa ma ti tu fa ye ta lo wa lu lu mo tato so fo nga to halu longa mal tawul pensin poswa yo nana to e to o se fai pon ma sin no yuni lena ma ya tune ya pe ta yo mai la va yo la fo ye fa le ton wa le le va ngol o ma sam mi le va sa le o e wi mai va ma mai le ta tu swa yo le la o ye fa o ma ko mit fa ton ya mal ta to li to ta ti ya si yo ste muli muli ni ta sa ma a ton o to ai wa to e so longa le le ta ol so fuanga. Ya pe o nei vai nga nei e mo mo atu fo mo si le fiel ta pe nga ngol ta tonga wenga ole va ya so tu un tour sa yele ta no nga ma pista ya pa pro admits ya pe fast fo mo tu po mi no te nana fa li dio fa sa mo nana nga lu e to ya Savelina va ya so le ta tu po klame la volni. Ya le follow a matter of fact to langa interview monisio le foi pulle ya misio la voye minsta fata se ma ta yulu o parti ses e ya mon palmia ina ya ta no to le masino november ile fel palot o mon fata no to ta to le tio ya ma fo fanga na ye a o ye ne sa mo sa ye le fa mo mo e fie mo sa va noi tata noi fo imal palmie ni ya apita imlang ba ya wa imlang fo palmie ni ni sila ya wale isi ava noi ba ba ya tul temine aye ya na fo sota inga fa pe ne yem fai ona fa le le a wale fa tulanga nga ole fa fo nga nga le tuno a le fo wa matana se il sa ole fa nga malo ye ni ye ma ne ya le mo fa le tata fo sota inga ina ia so longa le le ye fo le fa mam lamo ni so vaenga lo finanga.